Ranar iyaye mata. A yau, duniya baki ɗaya tana murnar bikin ranar iyaye mata da babban sha'awa. Muna da wata muhimmiyar dama ta tunawa da iyayenmu mata da ƙauna. Uwayenmu waɗanda suka ɗauke mu a cikin mahaifarsu na tsawon watanni tara, suka kawo mu duniya bayan fuskantar wahalhalu iri-iri, kuma suka yi duk mai yiwuwa don tabbatar da mun girma cikin ƙoshin lafiya. Idan har yanzu suna tare da mu, kada mu yi jinkirin nuna musu girmamawa da ƙaunarmu. Ko da za mu sumbaci hannayensu sau 100 ko 1000, hakan ma ba zai isa ba. Idan muna rayuwa a birane daban-daban, wannan rana ce ta musamman da za mu iya kiransu aƙalla don tambayarsu yadda suke. Barka da ranar iyaye mata!

sojoji a fili ba, har ma yana nuna wani juyin hali mai muhimmanci wanda zai iya sake fasalta tsarin rikicin cikin gida na kasar da tsarin tsaron yankin baki daya, musamman ma haɗin gwiwar da aka tabbatar a fili tsakanin kungiyar Azawad Liberation Front, wato FLA, mai neman rabuwa da ƙasa, da kuma kungiyar jihadi Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, wato GNIM. Yana nuna cewa layuka biyu da suka kasance suna tafiya daban a rikicin Mali sun haɗu a matakin dabaru. Wannan ci gaba yana da matukar muhimmanci domin yana nuna bayyanar kalubale mai matakai da yawa da kuma mafi tsari ga ikon gwamnati. Daga nan ne wannan shirin ke duba halin da ake ciki yanzu na ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suka bayyana a Mali a ranar 25 ga watan Afrilu da kuma abin da za su haifar. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afrika a kan batun. Wannan kusantar juna ya kamata a karanta shi ba kawai a matsayin kawance na wucin gadi bisa amfani ba, amma a matsayin yunkurin kafa babbar gaba ta masu adawa da gwamnati. FLA a cikin bayananta ta bayyana gwamnatin sojoji da ke Bamako a matsayin babban cikas ga mafita ta siyasa, sannan ta yi kira ga kusantar juna da sauran masu ruwa da tsaki. Wannan yana nuna cewa motsin neman rabuwa da ƙasa bai takaita ga buri na cin gashin kai ko ƴanci kawai ba. Yana kuma karkata zuwa ga wata babbar ajandar siyasa da ke fifita sauya tsarin mulkin tsakiya. Wannan yanayi yana sauya yanayin rikicin Mali daga tawaye na cikin gida na neman rabuwa da ƙasa zuwa wata fafatawa mai masu ruwa da tsaki da yawa wadda ke nufin sauya gwamnati. A cikin wannan mahallin, sauyin da ake gani a halayen dabaru na GNIM abin lura ne. Kungiyar ba kawai tana ƙara ƙarfin soja ba, har ma tana ɗaukar matakai na samar da sahihancin siyasa. Sakin waɗanda aka yi garkuwa da su, buɗe hanyoyin tattaunawa kai tsaye da shugabannin addini, har ma da saƙonni ga rundunonin Rasha da ke Mali, suna nuna yunkurin kungiyar na gabatar da kanta ba kawai a matsayin mai ɗauke da makamai ba, amma a matsayin mai yiwuwa abokin tattaunawa na siyasa. Wannan dabara tana nuni da matsin lamba na soja da kuma buɗe sararin siyasa a lokaci guda. Wannan kuma yana nuni wani faɗaɗɗen yanayi game da yadda kungiyoyin ta'addanci masu amfani da addini a Sahel ke sauyawa. Ci gaban soja a fili yana goyon bayan wannan sauyin dabaru. Zarge-zargen cewa wani birni mai muhimmanci ta fuskar tsakiya da dabarun sufuri kamar Mopti ya shiga ƙarƙashin ikon JNIM yana nuna babban ci gaba a ikon faɗaɗa yankin kungiyar. Haka kuma kasancewar kidal a hannun FLA yana nuna cewa har yanzu ikon masu neman rabuwa da ƙasa a arewa yana da ƙarfi, kuma gwamnati ba ta iya kafa cikakken iko mai ɗorewa a waɗannan yankuna ba. Waɗannan ginshiƙan yanki biyu, wato Mopti a tsakiya da Kidal arewa, suna bayyana yadda ikon gwamnati ya kasu, tare da nuna aiwatar da dabarar matsin lamba mai haɗin kai ta hanyar hare-hare a lokaci guda. Ɗaya daga cikin mafi jan hankali a waɗannan abubuwa shine kisan ministan tsaron Mali, Sadio Kamara. Kasancewar gidansa ya zama wurin da aka nufa a hare-haren 25 ga watan Afrilu, da mutuwarsa ya haifar da wani muhimmin sauyi. Kamara ya kasance babban mai tsare-tsaren gwamnatin soja tun bayan juyin mulkin shekarar 2020, musamman a matsayin mai goyon bayan haɗin gwiwar tsaro da Rasha. Mutuwarsa tana haifar da gibbi a sarƙar umarni, kuma tana jefa ɗorewar aikin dogo koloko cikin shakku mai tsanani. A wannan mataki, iyakokin tsarin tsaro da ake bi a Mali suna ƙara bayyana. Gwamnatin soja ƙarƙashin jagorancin Assimi Goita ta rungumi tsarin tsaro da ya dogara da Rasha ta hanyar ware 'yan wasan yamma, amma abubuwan baya-bayan nan sun nuna cewa wannan tsari bai iya samar da zaman lafiya mai ɗorewa a fili ba. Duk da kasancewar sojojin haya na Rasha, Africa Corps, da aka sani da Wagner Group a baya, rasa manyan birane da kuma jin barazanar har ma a babban birnin ƙasar yana bayyana raunin tsarin tsaro. Yanayin siyasa a Bamako ma yana ƙara tsananta tare da wannan matsin lamba na soja. Kewaye babban birnin, rashin daidaito tsakanin bayanan hukuma da gaskiyar da ke fili, da kuma hare-haren kai tsaye ga manyan gwamnati suna zurfafa rikicin sahihancin gwamnati. Wannan yana sa a fara tambayar ikon gwamnatin soja ba kawai a fannin tsaro ba, har ma a fannin sarrafa siyasa. A matakin yankin da na duniya, tasirin waɗannan abubuwa yana ƙara ƙarfi.
Allah wadai mai tsauri daga tarayyar Afrika da sakonnin goyon baya daga kasashe kamar Senegal suna nuna yiwuwar rikicin ya haifar da rashin kwanciyar hankali a duk yankin Sahel. Idan haɗin gwiwar FLA da GNIM ya yi nasara, yiwuwar zama abin koyi ga kasashe kamar Burkina Faso da Niger masu irin wannan rauni ba za a iya watsi da shi ba. A ƙarshe, sabon yanayin da ya bayyana a Mali yana nuna kusantar dabaru tsakanin ƙungiyoyin masu neman rabuwa da ƙasa da ƙungiyoyin ta'addanci masu amfani da addini, raguwar ƙarfin tsaro na gwamnatin sojoji da kuma ƙara ɗaukar rikicin siffar siyasa. Wannan haɗin abubuwa uku yana sanya Mali a tsakiyar ba kawai zurfafa rikicin cikin gida ba, har ma da yiwuwar sauyin tsarin mulki. Idan waɗannan yanayi suka ci gaba, akwai yiwuwar Mali ba za ta samu kwanciyar hankali cikin gajeren lokaci ba, sai dai ta shiga cikin rikici mai rikitarwa da masu ruwa da tsaki da yawa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afrika. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

0: Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, a yau mun karkata zuwa Şanlı Urfa, zuwa ɗaya daga cikin tsofaffin manyan gine-gine da aka sani a tarihin ɗan Adam. A wannan kashin, tasharmu ita ce Göbekli Tepe, wanda aka saka a cikin jerin UNESCO a shekarar 2018. Bisa ga bayanan UNESCO, Göbekli Tepe wani wuri ne na musamman na gadon al'adu da ke sake duba tsoffin fahimta game da tarihin ɗan Adam. Ta hanyar nuna cewa al'ummomin mafarauta sun iya gina manyan gine-gine masu rikitarwa tun kafin su fara zama na dindindin. Göbekli Tepe wani tudu ne da ke kusa da Şanlı Urfa a ƙasan tsaunukan Germiş. An gano shi ta hanyar bincike na tsari da ya fara a shekarun 1990, kuma ya yi fice da manyan gine-ginen dutse masu zagaye, ginshiƙai masu siffar harafin T da ke tashi a tsakiyarsu, da dama wadatattun sassaƙa a jikin waɗannan duwatsu. Bisa ga bayanan UNESCO, waɗannan manyan gine-gine sun samo asali ne daga tsakanin shekarun 1600 zuwa 1800 kafin haihuwar Annabi Isa alaihissalam. A wannan fanni, ana ɗaukar Göbekli Tepe a matsayin ɗaya daga cikin misalan gine-gine na farko da suka tsira har zuwa yau. A tsakiyar kimar Göbekli Tepe a idon duniya, akwai sabuwar fahimta mai ƙarfi da yake bayarwa game da yadda al'ummomin ɗan Adam suke tsarawa. A dogon lokaci, masana kimiyya sun yi imanin cewa zaman dindindin da noma su ne ginshiƙai na samuwar tsari mai rikitarwa na al'umma da kuma manyan gine-gine. Amma binciken da aka samu a Göbekli Tepe ya nuna cewa wannan dangantaka na iya aiki a akasin haka. Bisa ga nazarin UNESCO, wannan wuri yana bayyana a sarari cewa al'ummomin mafarauta tun kafin su koma noma sun sami damar haɗuwa a kusa da tsarin alamu da al'adu na gama gari, kuma suna gudanar da manyan ayyukan gine-gine. Sassaƙar da ke jikin manyan duwatsun nan, an ƙawata su da hotunan dabbobi irin su kura, macizai, kunamai, aladu na daji da tsuntsaye. Waɗannan hotuna ba wai kawai suna fahimtar kyau na fasaha ba ne, suna nuna bayyanar duniyar tunani da hanyoyin bayyanar alama na al'ummomin farko na ɗan Adam. Bisa ga bayanan cibiyar UNESCO ta gadon duniya, waɗannan siffofi da ke Göbekli Tepe sun zama wata muhimmiyar mahaɗa ta musamman wajen fahimtar tsarin imanin farkon zamani a tarihin ɗan Adam. Da Turkiyya ta bi wajen karewa da gudanarwa da wannan wuri ma tana daga cikin misalan da ke jan hankali a matakin ƙasa da ƙasa. Göbekli Tepe yana ƙarƙashin kariyar dokokin ƙasa, kuma ana kula da shi ta hanyar tsarin gudanarwa da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ke jagoranta. Kamar yadda aka jaddada a bayanan UNESCO, ana gudanar da aikin binciken ƙasa cikin kulawa sosai domin kiyaye asali da cikakken yanayin wurin. Gudanar da baƙi, binciken kimiyya da matakin kiyayewa ana tafiyar da su da daidaito. Tsarin rufin kariya da aka aiwatar a cikin 'yan shekarun nan ya fito fili a matsayin muhimmin aikace-aikace, musamman don kare manyan gine-ginen dutse daga tsarin muhalli. Bugu da ƙari, tsara hanyoyin baƙi, ƙirƙirar wuraren bayanai da kuma ɗaukar tsarin yawon buɗe ido mai ɗorewa suna tallafawa duka a kiyaye wurin da kuma gabatar da shi yadda ya kamata. Wannan cikakken tsari yana nuna ƙarfin hangen nesa na kimiyya da kuma mayar da hankali kan kiyayewa da Turkiyya ta ɗauka wajen kula da gadon al'adu. Yayin da bincike kan Göbekli Tepe ke ci gaba, sabbin batutuwan kimiyya suna ci gaba da bayyana, musamman dangantakar da aka kafa da sauran wuraren zama na zamanin Neolithic da ke kewaye da shi tana ba da damar a duba yankin a matsayin wani faɗaɗɗen tsarin al'adu gaba ɗaya. Şanlı Urfa da kewayenta suna fitowa a matsayin wata cibiyar da wuraren zama na farkon zamanin Neolithic suka taru, wanda ke ba da cikakkiyar fahimta game da wannan muhimmin mataki a tarihin ɗan Adam. Binciken haɗin gwiwa tsakanin fannoni daban-daban kamar ilimin binciken ƙasa wato archaeology, ilimin ɗan Adam wato anthropology da kimiyyar muhalli ya nuna cewa Göbekli Tepe ba wai kawai wani wurin binciken tarihi ba ne, har ma wata babbar mahaɗa ce mai ɗauke da bayanai masu yawa da ke haskaka ɗaya daga cikin manyan sauye-sauye a tarihin ɗan Adam. Waɗannan bincike-bincike suna taimakawa wajen ƙara fahimtar ƙimar wurin a duniya da kuma yadda za a mika shi ga al'umma na gaba. Masu sauraro, a yau Gobe Kletape ba wai kawai wata taga ce zuwa ga abin da ya gabata ba. Wata alama ce mai ƙarfi da ke tunatar da mu alhakin da ke kanmu na kare gadon bai ɗaya na ɗan adam. Shigar da shi cikin jerin UNESCO ya ƙara wayar da kan duniya tare da nuna ƙwarewar da Turki ta tara a fannin gadon al'adu da kuma jajircewarsa wajen kiyaye su. A tashar mu ta gaba a wannan tafiyar ta bin sahun Turki a UNESCO, za mu ci gaba da bin sahun tarihin ɗan adam a tare da ku. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da saurare ni.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.